pick of the day. Meto tamitsu ele masome le botano le botano 555 mo re tswareng tamora ga ura ya bone ke mo go re tla kena mo comments of the day focus yeah tla re kena ko WhatsApp ko Facebook ko meto ka ura ya botano yes ka ura botano meto ta ile khatola bo felo la thulaganyo tla re kena mo trending news update meto ka metsetso le masome le bo raro mo ra ga ura ya botano ke mo go re na le wena se bu se present mo re tswareng FM tla be le gore ko dumela ka re mo re tswareng FM o gola ya ile go ra go disa tabe ke re tla ya ile go re tla be go na le pino e tlhokang tabe ke re tla ya ka ura ele ya bo fela re tsamaya mo re tswareng FM 2 till 6 but the biggest community radio station ka lenex bus present ile go re ke gone fetse go bula radio ar tsabai hey.

0: Mogaleng wa letheka o na le internet. A ganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe mo go re ya tswelela mo a ganang.
1: Ikageng, my heart beats 90.0. Mohadin, my heart beats 90.0.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jenny Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone sebelaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jenny.co.za gompieno Jenny Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le supa 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe. Akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za, mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikageng Drive, Porch Industrial, mo kagong e kwa morago ga SASSA, go buisana le motsamaisi o maleba ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14 days ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo, seo e le ja

leme e re ranka le rato la modimo le ka jara yotlhe tsena tse ding di tlo go itlisa go tsona gore o ne di tswa kae mo modimong ya a senang lerato a sa ratiwa ga gabo o le o fitlhe ntumelele ke bile se fela se se reng the goodness of God moretsi ka se fela sena ke a o atametsa e na e tswa go CC Winans are the goodness of God atamela go Jehova mo mogaleng 060 573 1313 nomoro ya WhatsApp e ntse le yona eo 060 573 1313 kgotsa o ka nna wa ko aganang FM Facebook page re beile molaetsa foo mo tlase ga molaetsa le scripture se se badilweng ke Morutinel gore o katla wa atamela go Jehova ke go atametsa go Jehova a re bine mmogo se fela se.

kgoši ya maphelo a rena bulegang lena dikgoro mongwa lefase le legodimo ke eo

0: my God, it's too much. Mo 90.0 megahertz. Ke dumeng kwa go start mo 90.0 megahertz. A re fetse mosuka na fela le so mera gore e le ya boka fa se ura ya bo le so ya bro bongwe. Ura bro bongwe ke go tsa jalo kgaso ka tlhamalo ya dikhang le Thabiso Magaela Pheto. Empa pele ga ke ya kopile ke dire ka mogwakio ke ne ke batla gore dilo tsaka di tsamaya sentle di sa se isepe kwa morago. Ne ke tsamaya le wena ka tsone dibese di fentse go somekela tsone tse ne ke laelana jalo le Moruti Marna Snell le Moruti Samuel Nkomezulu mo 90.0 megahertz ba tle mo go wena go tlisa molaetsa o reng lerato la ntate, lerato la ntate. Re hela go ha re kope gape re bua ka lerato la ntate.
1: Afrika se ke tumedisa. Everybody somebody WhatsApp ka la o ikanyega e bile wa bona gala se mo di mo go feeling sona tota ke pitjo se mo to tonka ne wa tla ke tsalina la morena me se o sa re go tla le gore tsidi tsa ditiro lo tsaga go ke dina mathang a mmaru le tsela la go bona se solo fela go le go ntse go tsoma go wena wena mo Afrika se mo le mathata pele go fa para la se ikatega go le busida ba para ke le fatse mmelo se ke ntse ke ntse di tlamana na tsapu le di banka ya go santse go le gale re ipela ka manong tlhotlo bo inelo le ke malekeng o dilang gore bona sa ina ka dina go tsotsa fela go foka sa nna le go kwa dorosheng ke boleng ke go seng kana ka sepe fa ditlalelo di ra paretse wena wa re imolla le go natlafatsa senata mo ditirong tsa lefato go neelana ka ditirelo dingwaga di le soma mararo le go a pele tota ke tshonafatso ya modimo o bolokile bo mmaetsho le borraetsho o nnile le rona ka nako ya kutlobotlhoko o selelo le khutsafalo o re gomoditse fa ne re latlhegelwa ke balosika le ditsala wena se gagamela masisi se se itshupileng gangwe le gape ba le bantsi ba lekile go ipapantsa le wena mme ba retelwela le teng o ntse o ba supetsa tsela tswelela gore ruta ka botlhokwa jwa boloko jwa rona ka dorosheng dirisa tšhono le wena mo Aforika go ikwadisa le ba dorosheng senile nako ya tlhogafalo le ketsaetsego nako ke ga jaanong jaana re tla tswelela go fa monokeng wena dorosheng ka boitshupile ka ditiro tsa gago re ya go itse re ya go tota ebile re ya go rata dorosheng clinical services where everybody is somebody.

banana tap gari bang tanya ko santo ko le khali ripila ka manon tho to bi nelo le ke mon ko ngo bila ko bon sai na kadina ko tsotsa ro ho ka sanna le ko da ro shin ki bo le ngi bo sing kana ka si pe fadi kala le di ra pare to wana wa rimul le ro na ta fa ta ko sin na ta mo di tro le pale fa to ko nela na kadi tro le di wa le sama na ro le ko pe le to ta ke tsono fa to ya mo di mo ko bul ki le bo mai tsho le go rai tsho o ni le ro na kana bo ya se ko tsho ko se le lo le khutsa fa ro ro ko mo di tse fa na le la tsaka ba ke ba bo sika le di tala wena se kha kha mena ma si se si tsupileng kha mele khape ba le ba ntse ba le ki go ba tsamaya le yena mme ba retelela le teng ntso ba supetsa tsela tsolela gore ruta ka botlhokwa jwa boloko jwa rona ka Dorushin re sa tshwenye le wena mo Afrika go ikwadisa le ba Dorushin se mele nako ya tlhokofalo le ke tsaetsego nako ke ga jaanong jaana re tla tswelela go fema nokeng wena Dorushin ka boitshupile ka ditiro tsa gago re ya go itse re ya go tlotla ebile re ya go rata Dorushin clinical services where everybody is somebody.

o sebele matla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate ho tlisa lenyatso karohano le o se tshepahallane ha se bontate bohle ba nang le sepedi sa ho ema le ho bua ka mathata e ba kopanang le ona jolo ka bontate. Ee, ha o bonolo hle, o tlo o hopole hore masole a peo ya motho wa ntate ha a fokola o iphumana a lahlehelwa ke morolo le matla a ho kgotsofatsa mofumahadi kapa kgarebe ya hae, e leng sesosa se etsang karohano pakeng tsa bona ba le babedi kapa ho se tshepahallane. Testic power ke moriana wa pitsa e kopantsweng ka ditlamatlama tse fapaneng tse nang le matla a ho tiisa peo ya hao le ho fa morolo bakeng sa nako ya tshetshelelakwana. Testic power ke moriana wa bontate, iphumane le yona hona jwale ka mane ka Potchefstroom kwa Baba Mswati kapa o ka ifumana ka Uma 7 Cab Potchefstroom. Tharollo ya mathata a bontate. It offers the best tapes for your weekday.

o sebele maatla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate ho tlisa lenyatso karohano le o se tshepahallane ha se bontate bohle ba nang le sepeiti sa ho ema le ho bua ka mathata e ba kopanang le ona jwalo ka bontate. Ee, ha o bonolo hle, o tle o hopole hore masole a peo ya motho wa ntate ha a fokola o iphumana a lahlehelwa ke morolo le maatla a ho kgotsofatsa mofumahadi kapa kgarebe ya hae, e leng sesosa se etsang karohano pakeng tsa bona ba le babedi kapa ho se tshepahallane. Testic power ke moriana pizza e kopantsweng ka ditlamatlama tse fapaneng tse nang le maatla a ho tiisa peo ya hao le ho fa morolo bakeng sa nako ya tshetshelelakwana. Testic power ke moriana wa bontate, iphumane le yona hona jwale ka mane ka Potchefstroom kwa Baba Mswati kapa o ka ifumana ka Uma 7 Cab Potchefstroom. Tharollo ya mathata a bontate, it offer the best taste for your weekday.

ntate Khosa ke ba bona ba apere mabaka shushu. Mama e dumela. Ke bona o ntse le mabaka shushu hao. Re tlile ka kwano re tlile go ka nnete fatsa gore we are celebrating the 1 year anniversary ya ka kwano ya the porch branch ya the ghost mabaka shushu a mahle jang re kopane fela jalo re le fa katlego mo tsa gompieno. Ga e le gore ke lwantlha o le karolo ya the double dose tla go itsise gore re tsamaya ka mokgwa letselentseng jang. Thulaganyo ya Soul Sunday Bliss ke thulaganyo ya mino yo o silelang maikutlo, mino yo o itsagaleng jaaka mino wa Soul R&B and Ballads. Jaanong ke tlabe ke tsamaya ke patilwe ke the soul provider mo tsa gompieno, one of the die hard fans tsa setlhopha sa mabaka shushu. Monna yo kile ka mmona lela Pirate Jilwe ga mmogo le motsamaisi ka ga o apere di overall tsa mabaka shushu. Ke tsamaya ke na le the soul provider mo letsi la gompieno, ntleng le fa o ke na le Bans le ene ke ne sa itse ke le baka shushu, o jile tsa mabaka shushu. Jaanong ke nna fela ke le mo tsietsi mo letsi la gompieno. That's why le mponang ke sa apara sa setlhopha saka. Setlhopha saka sone ga e kgone go apala gore se itlhe ko setlamele setlheteng. Jaanong mo thulaganyong e leto la rura di nne tlabe re ja mino wa Soul R&B and Ballads. Re be re suthela magotman ka ura ya borataro, Tosman le modiri mompati ka thulaganyo ya the corner of jazz. Jaanong re itumeletse go ka lalediwa ke mabaka shushu metse la gompieno. Re tlile go ka netefatsa gore o tlile go ka ja monate. Re tlatla re tsamaya re oketsa lebelo o seka re felela pelo ke gone re simololang thulaganyo. Moretsi a le ko gae yo re tseileng ka lekhubu la re 90.0 megahertz le wena wa mogetso le ko gae o ka tla ka kwano go ka tla go ka ja monate le a mabaka shushu tse ntsho tsa ntate Khosa ka kwano ka fa katlego pap mo number 4557 Moleme Street. Re dira fela jalo leto la mino wa the jazz and R&B re tlile go ka ja mmogo monate yo. Ntleng le fa o ketlile go ka netefatsa gore ke go fa tšhono ga o le ka kwano gore le wena o kgone go ka dumedisa yo ko gae le e leng gore no mosolofetse mo tsela gompieno o tlile go ka mmolelela gore o teng ka kwano di tlile go ka ja mmogo mino wa Soul R&B and Ballads. Mabaka shushu re tsamaya mmogo go ka itlhelela ka ura borataro.

0: a ikirela skipper sa mabaka shushu ke tsa gore ba ba lenteng ka kwano ba tlatla ba re advisor gore re joina jang go ya kopele le gore gongwe ga ile gore tshantse ke ye go gongwe go reka merchandise ba tlatla bang advisor go ke ya go kae gona le so seng se o batlang go ka tswalla ka sone bara John mo the ghost nation
1: me gre se memo sa rona se se se tonna tot
0: ya
1: re sa tlhulisi se go tlile ko makhosi le ra ba nete
0: ya
1: ne ke bua le modula stulo wa Sundowns so le na mo tshepisi so rata ba tla goroga ke sa itse nako ya gore mo wa go go re setse re celebrate today di thulogano tsa secretary le di rafole le go se ga kuku ke nako e feng
0: mo
1: nge mo nako e la tsamao la tla re tlhalosetsa gore re tla bitsa di chairperson tsa di branches tse di leng teng gore ba re joina ka nako le re se gang kuku ka yona gore ba nne party ya rona le bona
0: ke ne ke ba file nako ya go ka dira jalo mare ga e le gore di ke tsi rekiwe ga ke e go rafoleng tlamile di rekiwe pele ha re tlo go ntsha 1000 rand ta go kilo ticket tse 4 ha isi ri tshuko di ticket di rekilweng teng ga di ri rafole re tswella pele until ba itla go a mare wa le sang iri go pirates ke nne marketing manager alone phela ke bona la alina alina riding bra John a ke di charge thata with I never ngege nkaswa ke a tsameka bra John ke lebogile thata mabaka shushu moeteledi pele ya rona o le representile bontle ke itumetse thata o re boleletse ka esemnyama se ka makepula sa kepulo motlhaba ka masepala gore di tsamaya ka mokgwaletseleng tseng jang tse ntsho tsa ga recosa the ghost nation ga mmogo le motsamaisi ke itumetse kamano gore ka tswelela pele ya gola next time ke tla invite ba bang a le dirile PC le masandabane ke utlwile bua ka bone a ke re sa le go na le kganyela la season ga ke gao go siame mabaka shushu a re tswelleng pele ka mmino ke kgale re bua ke itumetse thata DJ Bans a re tswelele pele.

mabaka shushu Luciani le metsi go ka bona phenyo ya 1000 rand ya 750 ga mmogo ile ya 500 rand ga jana njana ke tlile go ka fa botsamaisi gore ba re bolelle gore draw ya rena go tsama ka mokgwa le tsela entseng jang ke ba kopile gore ba eme hapele gore le ba bone gore ga ba goge ya rona ya ditsala tsa bone mo letsatsing la gompieno jaanong re kopa moemedi wa Christiana le moemedi wa Blue Morph le ene a tle ka kwano solanka ntse ba atumela le seke la lebala ke tle ke re nna ga re le mo dijeseng yana ga ke rate batho ba ba nwelang mo tlaleng ga ke ba batle bothata ba go nela mo tlaleng ke dihorisi bothata ba go nela mo tlaleng ke go phalaza o se go ko lefetlhong wa phalaza bothata ba go nwela mo tlaleng batho ba teng ba pagama ditulo ba re ngata ka mabotlolo go a kopakopana jaanong motsamaisi o ka emela ga wa tlhalosetsa bareetsi le mabaka shushu ka kwane gore draw yo go tsamaya ka mokgwa letsela entseng jang ke be ke le suthela na ke emela ko morago ditoilete bo mme ditoilete tsa lona di ka fo gare borre ditoilete tsa lona ke tseye le fa ntle fale jaanong ke kopa gore re se ka bona rre a tswa ka ga ntlwaneng ka fo gare ntlwane tsa borre ke tseele dipedi tse di blue tseele fa ntle fale mo gare fa a re feng bo mme tšhono ya gore ba tsene ka kwale ba kgone go ka dirisa ntlwana so go botlhokwa tota plate sa ntse le teng sa ntse le 60 rand ya pork le voroso wa ikgethela kapa ya chicken le voroso rafoli ga re sa bua ka rafoli rafoli is history re ntsha

ria re le bane ka 4:30 tlabe ba tla ka kwano gape botsamaisi ba mo ba ka shushu ba tlile go re segela our cake ya 1 year anniversary. Motho yo tsamayang ka motorokara wa JJW 168 NW, re kopa o bulele botsamaisi tsela ka kwale, ba kopa go ka tsenya dilo mo frigeng jaanong o ba kwaletse tsela. O ka gopola gore ka di 1 tsa November a ganang FM e tlabe go tlisa ka gangwe se re se bitsang re re ke the exclusive soul and R&B. Jaanong ga o batla go iponela tekete e teng ka kwano ke 80 rand, tlatla ko go bolelela ba go bolelela botsamaisi ba ganang FM morago ga ura botlhano gore tlabe go diragalang ka nako eo. Jaanong ke kopa botsamaisi ba mabaka shushu la timetseng kuku ka kwano re kgone go bona gore re pota ko kae. Tla retse jaana nna le wena ka 4:30 tlabe re tseya ka gangwe cutting of the cake ya mabaka shushu.

0: Sanibona baba.
1: Yebo dad.
0: Ninjani?
1: Hayi sikhona okungasho lutho mina. Ngikumbulo nje idlala ngami. Ngathi ngaze ngikuthola imbayimbayi udubula intaba lezokhahla mbo kwizona ezisithithile.
0: Ubaba bena amancokobo.
1: Nomsebenzi ungenhla siyaphuma nje siyempini kusasa.
0: Empini?
1: Hambe nizokubona kuleli viki elizayo uma ngibuya empini.
0: Baba niphephe. Niphephe baba.

Gone mo re tsuko ga ntse re le ka fa mo ka tlo go launch re na le mabakane ya ka fa ke solofela lo nna tsama sentle ke ne ke palame entry gone ga batla go itse gore train e ga e suta fa e ya kae re se tlo bona re le ka mo setlensele sa December mo motseletseleng wa dithulaganyo tsa rona tsa the double dose at the corner of jazz next week ka beke la di 25 sa October re tla bere le ka go student palace tla bere le ka go student palace ka di 25 sa October tla bere ka go student palace and then ka di 1 sa November tla bere le ka go di studio go a ganang FM le nteng tla bere le ka go ka di 1 sa November re tla bere le ka go 25 October tla bere le ka go student palace go fili bitsoko ga gona ba tla go trene mo fete ya double dose ga e feta ga e eme Kari 8 tsa November tabegele ko kanana ko kashibe tabegele ka ko kashibe kari 8 tsa November haibe tari 6 tsa December tabegele ka ko tlapleratong haibe tari 13 tsa December tabegele ko lengweleng trene ga ina motibo ye ene ke tlo tefela ka mo KZN re sa lebala ya di 1 e tabe ele a gana FM e kgobokanya matlole ga kgobokanya tsa ditheo tse le go ke di NGOs re na le maikarabelo re le radio go thusa di NGO e tabe re kgobokanya matlole ya di 1 re tabe re le ko stationeng ko gana FM le nteng tabe re le ka ko ya di 25 tabe re le ka ko student palace re la le ditwe ke Bra Gifty ka ko student palace ya don isantse ke parame entry

0: ba bo gana ya lo moretsi ko ga e gone re tse re le ka fa ka tle go fa ka ta itumela le mabakane ya bana ba gala le ditse me gone re itumetse go nna fa re kitikile ke so fela go lwana o tsamaya le rona o le ko gae o kitikile o re tseile ka tsebe me gone terene ya ka ke tlhalositse gore ga ena mo emang teng ga ena botshibo e ya double dose
1: ga ena platform
0: ga ena platformo ga o sema mo stationeng ya feta ya tsamaya ka mokgwa go diragalang ka teng
1: ke a leboga tosman ka ke tse tšhono e re leboge ketelelipele ya lekala le branch the ghost ba tshotse tšhono e go laletsa station mo letsatsi la gompieno mme ebile re leboge gape le botsamaisi ba station sa ganang FM ke leboge ntate Mahlathi yo o nanetsefatsa gore radio ya utlwala ko bathong jaanong ke leboge gape le wa tsa sa dipapatso ke bua jalo ka ntate tshogofatso TPT le senyego o na le ka kwane mo letsatsi la gompieno re leboge Thabo Mangwedi o ne a tsamaya jalo le bana a tsamaya le bone mo letsatsi la gompieno a tsamaya le Vans a tsamaya le Soul Provider ke ne ke tsamaya le Tosman ke tsamaya le The Legend mo letsatsing le ra rialo ra re ga re tswa fara ka ko Gospel Zone ka ko Studio One ka ko re fitlhela jalo Lucky Boy Segone ka thulaganyo ya Gospel Zone go ba re kopana mo nakong e tla modimo le rato ke oto
0: re sa lebale gone 25 tsa October re re le ka ko Student Palace mme ka di 1 tsa November tabagele ka ko akanang studios ka mo mora ga sasa ke go tabagele teng me ka di 8 tsa November re tabagele ka ko khashibe ka ko kanana ka fa ka mo khaufile di caravan mme go tabagele ka mo teng me re itumeletse go nna le modula stilo wa branch ya the ghost
1: me bi lona le foko la botelo brajo
2: ke le bo re mabaka ne hotle a the ghost mo position

Soma ma be di le boraro metso tso mora gaura bo le soma ke go dumedise mo retse wa gana nya FM gongwe le gongwe tlatso re di tlo tembo se go ba gompieno go di a diphalane tlhona malatsi a le mane go di a bo le soma ya ngwaga sa re tlo go di fela tse pedi e be wela ya bukutlongwa ga ya dikete tse pedi soma ma be di le borrataro dumedise wa ke nna ke la ke bua ke ka jamollo ke morwa kwa segone Ke tshune ke le bogarre mo dire mo mpati le rethosman ke ba utlile double dose se re se mo tse ka re thabo mangwe di motshagare kwa ka ura bobedi sunday soul bliss ke ne taka tlhamalalo ka go double dose re ga jo tse pedi di kopane di khasa go tswa ka go ka tlhologi No, ne ke te kwa di ngwaga sa le ba tlhamile branch ka kwano ba butse branch mabakaneya ba kete ka ngwaga ba memile double dose ka leboga bontate kopana le bone gape beke e tlang a ke a re tsena mo yone e kgona ae gospel zone Gospel Zone mo gana nya FM 90.0 are ne mo go futla ka rabo ka ura ya bobedi mo meso dura di le nne tsa maemo a go godimo dimo dura di le nne mo re ro rusa ra mase di dura di le nne re Jehova ha ya tshwana le wena Jehova ha ya tshwana le wena dura di le nne re re tshwanetse ke thoriso re tlo go rorisa WhatsApp number ya rona ke yone 0605731313 0605731313 molaetsa rona thotletso wa thotloetso gompieno o re fela ga o fana ka lorato fana ka lone ga o fana ka kagiso sa lebella sepe mo bathong ga o fana ka lorato fana ka lone lotlhe Ao fana ka boitumelo jotlhe. O seke wa solofela sepe mo bathong. O seke wa solofela sepe se o fanang ka sone. Ebile o amogele gore go na le ba e leng gore ga ba kitla ba go naya se o ba nayang sone. Ee, o amogele gore bangwe ga ba kitla ba go naya se wena